Thank you, Jesus, the God of all flesh. Oba gbogbo aye, oba gbogbo eyan, oba lori ohun gbogbo, aseda, akoja, adeja, mori mori to mori omo tuntun, oro gbenu omo eyan fohun, o gbenu won de asola, o gbenu mi soho. Ongbenu mi fun, ongbenu mi shoko, ongbenu mi soro. Imole laarin okukun birimu birimu birimu. Ekeni ninu ina ileru. Yango yaju. Okunrin okun o. Owo ke mbere bija. Awuwo ma se pe. Wiwo lule bi atse ileke. Tanto bi won o ti bi. Tanto bi o lejo won o ti da. Ọlọ́run àgbáyé ọba tí gbogbo ayé ń pè bọ òkìkí mọ́lẹ̀ ohun olúwa mú agba pọ̀rin bí ohun olúwa fa igi kédárì ya àtúntúwò àwa má rí ìdí ba wa o wa o wa o wa o wa o wa o a o le ri otan ijinle ijinle ijinle tani kani o le tuwo o koja opon ri o koja akika opon ri won o le sakawe bo se tobi to bo se dara to bo se lewa to we won lu le bi ate ileke Kabiesio, Kabiesio, Alade Ola, Alade Oko, Alade Imole, Alade Bede Bede Bede Bede Nilani, Oke Giri Wotika Satani Laya, Igi Lati Wogi Wewe Tu Tu Tu Tu Tu, Shoshori Abere To Shorokwe Mi Foshua Tiaje, Ibembe Ilu To Shorolu Fe Shujo, Oba Lori Aye, Oba ni gbogbo orun Imore tani kani one tuwo Imore ti oju ole ri ni o Oba mi o baba mi o Oba ti mo pe ni koro to nje mi ni gbangba ni gbangba ni mamba Owo to la okupu paja Owo to fa igi kedari ya Emi inu re lowo di Jericho lule. Eh